0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidon. Hey, we get 14 minutes after 8 o'clock. It's Moonlit Floor. Lisa for you sa ating last hour. Medyo makulimlim yung ating paligid, ano? Hindi pa syado mas natin din sikat ang araw. No? Kamusta dyan sa inyong area? Kamusta dyan sa inyong lugar? Sa bagay ng Bukidon, kamusta kayong lahat dyan? Dito naman sa CDO, well, medyo cloudy pa rin siguro. That's the reason why medyo hindi ganun direkta. Hindi ganun katindi. Oo, yung sikat ng ating adlaw. Well, ano ba ang mga plano ninyo? Saan mga iba punta ngayon? At sa lahat ng mga nakatutok pa rin sa atin, sige lang, enjoy nyo lamang yung mga music natin, ha? Yung mga palis pa lamang ng bahay, ha? Have a great Tuesday, ha? Pagdating sa inyong mga trabaho, ha? Enjoy nyo lamang inyong mga trabaho. Yung mga nasa bahay lang naman, have a great time making linis-linis sa inyong mga panimalay. No? Ang Galas family nakikinig sa atin, no? Ayan, magandang umaga po. Maraming salamat. Nag-washing daw si HBG Joseph kanina. Ayos lang, HBG Joseph. Amping sa biyahe, ha? Amping sa biyahe. Good morning! Isang shoutout din sa lahat ng mga sweethearts natin. Kina Bing, mga taga-Bulwa. Hoy, listening here. Ano to? Sa Bohol ka? Sa imo program, God bless more sa inyong station. Oh, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan. Siyempre pa, yung ating text line bukas na bukas pa rin. 0961-8924-927. Otro ad at 0961-8924-927. May nagbe-birthday ngayon. Diyan sa may One Co-op Health Clinic Lab. Magandang umaga. Diyan sa may One Co-op Health Clinic and Laboratory. Okay, Princess Mary Pokong. Happy birthday na lang midriye sa fifth floor. Happy birthday, ha, kay Princess Mary Pokong ng One Co-op Health Clinic and Laboratory. Anong handa dyan? Ha? Meron bang dinuguan dyan? Nagpapakuha ng mga duguan. Good morning! Happy birthday. Sa lahat naman nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays today, happy birthday po sa inyo. Awesome for another break here. Magpapalik ba tayo? Siyempre, ang dami pa mga hits ang sasa inyo. Mga sweethearts, padayo na sa magpaminaw, ha? Still with me, my name is Jason. Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 32.7 Thunder FM again, the Auto City. 93.7 Thunder FM again. Hey, we got 30 minutes after 8 o'clock. Over October for you, an Econ Danza was brought to you by First 345 Twin Pack. Magdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Mga taga-lapasan, nakikinig sa atin, sina Shelbert Grace. Sabi niya, good morning daw. Mamaya pa po si Harvey Stone, alas 11 pa. Si Jason, still pa po ako. Hanggang alas 11. Nagpakaon daw siya sa iyong mga 4 babies. Good morning, Shelbert Grace. Dagang salamat sa pagpaminaw. Si Jack ng DC, good morning. Maraming maraming salamat po ha sa inyong pakikinig diyan, Dapita. Sana yung maganda ang inyong mga buntag diyan. Yung mga taga, Carmen Public Market, maganda kumaga rin. Mami Nanette Raniego at lahat ng mga nandiyan sa may vegetable section sa may mahogany. Good morning sa may Dunkin' Donuts sa Aurorama. Good morning! Maraming maraming salamat. Laging naka-Heart FM to mga to. Sa Bangkiao Family, sa may FBN section, sa may Kagunan sa Lubi. Magandang morning! Kumusta kayo lahat dyan? Ha? Sana'y maganda ang inyong mga negosyo dyan. Okay! Marlong RM Station naman sa may Concord Public Market as always. Yan, thank you sa inyo. Sa inyong pakikinig kina Marlene at saka kay Long. Kasi Marlong eh. Salamat ha. Sa may RM Station yan. Kung sa mga RM natin dyan. Medyo makulimlim ha. Bagay na bagay yung mga RM at mga sabaw-sabaw kapag ganitong panahon. Di ba? 32 after 8. Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yan si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Stel. Kanina, galing ko akong Bloomingdale. Nakadaan ko ng crossing ng Barra. Stopan ko lang po yung masasakyan dyan. Nang nakarating ko ng Bulwa Highway. Maluwag pa man ang Bulwa Highway, both sides. Kano na yung paakyat ko ng Sonten. Maluwag pa naman. Nakarating ako ng Kauswagan Highway. Dito po sa banda ng tinatawag nilang intersection ng Safemore, Agpa. Maluwag pa naman. Stop and go lang po yung mga sasakyan dyan. Hanggang nakarating ko ng San Recto, Lapasan. Dito po sa banda ng Gusa, may medyo slow moving na po dito sa ngayon. Pero umuusad naman po yung mga sasakyan dyan, lalo na dyan sa may banda po ng Jarbora Extension, papunta po ng Coastal Road. Traffic light lang po ang nagana dyan, pero umuusad naman po yung mga sasakyan.
0: Ayos!
2: Dyan, Jason, ang nakarating ako dito po sa banda po ng Oakman.
0: Ayos, sige, layo mo na pala. Alright, may pasero ka ba ngayon?
2: Yes, may pasero ako po si Ma'am Ethel. Papunta po kami ng Baloy.
0: Alright, sige, mag-ingat sa pagmamaneho at ingat na mga pasero. Maraming salamat sa iyo report. HBG Joseph, Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, yung si Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Better check your watches. 8:34 in the morning. Times are brought to you by City of Idol Hot Dog. May panalo now with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart 92.7.
3: CDOIIIDOL. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
4: For

0: 32.73 FM के अंदर और सिरी 33.73 FM बोगी डॉन 44 minutes after 8 o'clock इतना हुलिंग स्ट्रेच ना रंगा दिंगे प्रोग्राम ऑन दिस ब्यूटीफुल ट्यूसडे यों कुछ गंदाओ ना पीना ग्वापो ना पापा और हैप्पी बर्थडे ओय बर्थडे नी जोसेफ रना रंगे यों बर्थडे बड़े एचपी जी जोसेफ गे यों Neller George, birthday buddy, HPG Joseph ngayon. Birthday? Naghilom-hilom lang ka, HPG Joseph ba? Pinagawa pa daw na papa, happy birthday, Joseph Ranara, today. Ngayon ba? Hindi ko rin alam. Galing sa Hyundai City, oh, galing kay Ridley Ranara, anak niya to eh. Oh, happy birthday, Joseph! Happy birthday! Sana'y malasing mo sila! Shout out sa lahat ng SG ng Mynergy Power Plant Baloy. Magandang umaga. O SPG, the birthday boy. Joseph Ranara, ha? Birthday mo pala, ha? Hilom-hilom lang ka, ha? Happy birthday. Kausap kita kanina, wala akong kaalam-alam, ha? Dapat talaga may record ako ng mga birthdays niyo, eh. Ano naman, di tayo nagkakagulatan. Sayang naman, di ko alam na lang sana namin na may HPG na nagbe-birthday. Eh di sana... Nakapag-text ako na maaga. Ang alam mo, handa yan. Nakapag-text pala. Magandang umaga sa lahat ng mga nag-birthday na kasabay ni HPG Joseph. Karong adlawa. The price is rice. Overload na! Mamimigay tayo ng bugas at groceries. Ito na. Mag-draw na agad tayo. Ruleta! Sang area tayo bubunot? Andito yung istasyon namin ng aming studio ha sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay sa West City Central School. Oops! Lapasan! Papaminaw mga taga-Lapasan, puno tayo ng isa sa Dropbox ng Lapasan, Tuara. Oy, ang address, Bakonga Street, Lapasan. Ang pangalan ng nakadaugog buga sa may Bakonga Street, Lapasan, Miguela Calipes. Miguela Calipes, congratulations Miguela Calipes ha. Nakadaog ka. Kanina, pumunta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID. Ha? Congratulations Miguela Calipes ng Bakonga Street, Lapasan. At doon sa ating winner kanina, si Rani Valdewesa. Si Rani Valdewesa ng Gusa, congratulations. Pumunta kayo dito. Dali, bring your valid ID sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Makita niyo yung color blue na building, nasa 5th floor kami. Alright, congratulations. Samantala, ang ating The Price is Rise Overload hatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for another break, last break actually, final break ng ating program, meron naman huling mga minuto na lang. Diba? Squeezing the final minutes of the board. Kaya naman standby kihapon mga sweethearts. Para sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.700 FM ka gyan de aur siri 93.700 FM ka gyan ka hell the long in shot from Maggie for you at 4 more minutes before 9 o'clock. Ang Wash and Go Laundry nangikinig sa atin na sina Jocelyn Talandro. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo pa ikinig. Kevin Enterprises, sabay Kokon. Good morning. Maraming salamat din sa lahat ng mga namimili at sa lahat ng mga nakikinig dyan. Ayan o, sa SMK Ukay Ukay, Osmeña Street. Pag-asa. Pag-asa Pawn Shop sa may Bamenta Boulevard, nakikinig din sa atin. Good morning. Maraming salamat for always listening. At ganoon din sa may Pag-asa Ukay Ukay. Yun, sa may ano din, sa may taas naman ang Kogon yan. Ganoon din sa may Nowhere Department Store. Good morning. Maraming maraming salamat po sa inyo mga ikinig. Kamusta lahat ang mga magaganda mga nilalang dyan? Thank you very, very much, ha? Raptor Taxi Analu. Raptor Taxi Analu Vincent Octubre. Ayan, o. Maraming salamat din sa mga ikinig. Ma'am Christine, good morning. Sabi ni HBG Joseph, naghilom-hilom lang siya. Pasa happy birthday, brother. Alright, paalam na muna ako. Maraming salamat. Enjoy the rest of your Tuesday. Sa lahat ng mga sweethearts natin, ha? Ano pa nga ba? Eh, at tabayanan niyo po yung mga love songs natin kasama naman si George until 11 today. Maraming salamat po. My name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihang kahit pala ibigay mo ang lahat, hindi ka pa rin magiging sapat kapag iba talaga ang hanap. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Core.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Hindi kailangan magsalita o magsulat para makasuhan ng grave threats. Ito ang nilinaw ng Korte Suprema matapos itong sabihin na ang non-verbal gestures o pagbabanta gamit ang kilos at senyas ay maaari nang maituring na grave threats sa ilalim ng revised penal code. Nagmula ang desisyon sa kaso ng isang Belgian architect na inakusahang nagtutok ng daliri na parang baril at gumawa ng kilos na tila paghiwa sa leeg laban sa dalawang complainant matapos ang alitan sa isang construction project. Bagamat pinawalang sala ng Korte Suprema ang akusado dahil hindi napatunayan ang criminal intent, nilinaw naman ng tribunal na hindi limitado sa salita o sulat ang grave threats. Ayon sa Korte Suprema, anumang non-verbal gesture na may layuning manakot o manindak ay maaaring pumasok sa krimeng grave threats. Ito po, Sinel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM. Kagayan di oraw, 93.7 Hearts FM. Bukid noon, another day, another morning, another set of love songs. Ang sasa inyo, maayong buntag. Mga sweethearts ko, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo na nakikinig. O kasi nasa online application din tayo. Meron tayong online application. Yan ang ating Heart FM Philippines. It is going to be a great Tuesday. I know it will. I know it will. Kaya naman, samahan ako. This is George. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Para sa isa na namang love date. Isa na namang dalawang oras na pinag-uusapan lang natin. Wala. Puro positibo. Puro about love. Kaya naman, sa mga nagaantay, speaking of love, ito na ang ating question of the heart. Ready na ba? Ready na ba mga cellphones? O, ito na. Mga sweethearts ko, bakit nga ba binabalikan si ex? Bakit nga ba? Diba? Bakit nga ba binabalikan si ex? You tell me why. And tell me as well kung may karanasan kayo. Or if you have experience to be with your ex, kung ano man yung sitwasyon, sige, mag-share tayo, di ba? Pag-usapan natin yan. I-text nyo si George at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Happy kami kasi may sliced bread na si Harvey Stone. Eto na mga sweethearts. Up next will be Never Thought That I Could Love by Dan Hill. Ang sasa inyo, 9:13 on the clock. Let's brace ourselves for this wonderful day. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 931. Pwede ba yun? Kasi ang question ko sa ating question of the heart, bakit nga ba binabalikan si ex? Eh kapag binabalikan si ex, pwede ba yung parang friend of mine na lang siguro? Hindi na balikan like the relationship? Maybe sa friendship na lang? Kung pwede pang maisalba? Ganun ba yon? Si George, nagpalabad sa inyong mga ulo, pero gapa in love. Through my love songs, dito po sa ating programang Music from the Heart. Hanggang alas 11 po tayo ha, magkakasama. Hi sa mga sweethearts ko dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8, Carmen. 2745. Sabi niya, para sa akin, kaya binalikan si ex. Kasi hindi pa naka-move on. Or hindi niya kaya mawalay sa feeling ni ex. Kay dili siya kakita sa kalamion ni ex. Or sa lain. Or ikaw, Jude. Or napurdoy na maong nibalik sa ex. Kay base na sa ex ang true love niya. Or basin, gipakaon po ni ex. Hindi ko mabanggit. Ahoy. Ay sa'yo, yan. Sige, request ako ng song. We'll try to play that one. So, si Unta ka ba? Ayan. 4268, taminang ko karon si mong programa, George. Hi to Mommy Elaine. Maraming salamat po sa Gales family. Diyan sa Barangay 17, Burgos, Del Pilar. Nakakatuwa yung sagot ni Ma'am Jean Garcia Candia sa ating question of the heart. Ito sabi niya, binalikan ko si ex kasi first love ko. Because first love never dies. Diba? Kapag first love mo si ex, parang andun pa rin yung spice. Andun pa rin yung spark. Pero madalas, sa mga naririnig ko, kapag nagkakabalikan, dun din ang papuntay. May iba naman happy ending. Talagang sila yung nagatuluyan. Let me hear your story. I wanna hear, how did it happen to you? Kung may... Oo, may ganitong karanasan ka man sa mga thoughts and shoutouts ninyo. Let it fly over sa ating text lines 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin sa ating Facebook page. You better take note of this. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 931, magbabalik si George. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Second hour ng ating programang Music from the Heart. Ngayong Tuesday, ka-19 ng Mayo. Bakit ganun? nung mga buwan ng Enero, Pebrero, parang ang tagal, parang ang bagal ng mga ng panahon. Pero ngayon parang teka lang. Kakamayo lang natin ah. Tapos eto na tayo. 11 days more or make it 11 days or 12 days ba kasi parang may 31 ata. Ay, wala pala. Walang 31 ang tawag nito, ang Mayo. Ay, meron. Ayun, no? Oo. So, make it 12 days bago mag-i-Enero na. Nangangalati na tayo ng ng taon. Wala lang, ipa-overthink lang din mo ni George. Magandang umaga. Music from the Heart pa rin po tayo, ha? Ayan sa ating mga sweethearts na lagi nakikinig. Maraming salamat po. By the way, it is now 10:17 and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang-dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 cents lang SRP per baso. Kaya naman, bili na. Could I love you anymore kahit mag-ex na ba tayo? Kaya ba? Bakit nga ba binabalikan si ex? Ito may sagot dyan, yung ating sweetheart sa ating Facebook page, si Shine C. Lee. Ito mahaba-haba to ah. Ito sabi niya, maraming dahilan kung bakit binabalikan ng taong ex or partner. Kahit na nasaktan na sila noon, kadalasan hindi lang ito tungkol sa pagmamahal. May halo itong emosyon, memories, comfort at minsan unfinished feelings. Ilan sa mga reasons. May natitira pang feelings kaya tapos na ang relasyon. Hindi agad nawawala ang attachment. Namimiss ang comfort at nakasanayan. Mas madaling bumalik sa taong kilala mo kaysa magsimula ulit sa bago. Umaasa na magbabago na ang relasyon. Iniisip ng iba na baka sa second chance, mas magiging mature na sila pareho. Takot mag-isa. Minsan, loneliness ang dahilan. Hindi talaga love. Hindi pa fully healed kapag hindi pa naka-move on emotionally. Madali talaga bumalik. May genuine connection pa rin. May mga relasyon na kahit nagkalayo, may malalim pa rin understanding at care sa isa't isa. Pero importante rin ha, natandaan, hindi lahat ng pagbabalikan ay tama. At hindi rin lahat ay mali. Ang mahalagang tanong, ay bumabalik ba dahil mahal pa? O dahil nasanay lang at natakot mag-let go? Diyan kadalasan lumalabas ang tunay na sagot. Hala, murag naigo ko ato ba? Yung sa point na yung inaakala mo na because this is a second chance, you will both mature at i-overcome yung mga naging problema nyo dati. Because it's another shot at love. Grabe ka, Shine. Maraming salamat sa iyo. Ito naman, 7398. Hi to Sir Dale ng Greater Taxi. Magandang umaga sa iyo. Thank you po sa inyong laging pakikilig. Busy driving but listening, George. O siya, patuloy tayo ha. Sa mga gusto pang maki-join, share your thoughts doon sa ating question of the heart. Bakit nga ba binabalikan si X? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Let me read your messages right there later on as we move on sa ating programa. Love songs at heartwarming conversation. We'll be with you. Just keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn to right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load?
3: Dilibitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
5: Feeling stressed? Hair looking tall? Nails need some love?
6: Hey, treat yourself at LAB Beauty Studio.
5: From gorgeous hair care, relaxing facials, to nail care and full-on pampering.
6: They've got everything to make you feel fresh, confident, and beautiful.
5: Visit us at Pabayo Corner Garland Street, Cagayan de Oro City. LAB Beauty Studio.
6: LAB Beauty Studio.
5: Your beauty, your glow, your moment.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Jamie Miller, here's to your perfect. Ay, perfect comeback ba? By the way, that song was brought to us by Birchie Fortified Twin Tank. Pandalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 cents lang SRP per baso. Bili na. Grabe naman, yung comeback na yan. Yan yung comeback na parang hindi natin pinagpipray, pero kapag nangyayari, nangyayari talaga. Diba? Malay mo, binigay lang pala sa inyo space para makilala ninyong isa't isa. Diba, Ate Karen? May bisita ako dito. Happy morning, 8764. Thank you, Zach of Don Carlos Bukidnon. Hi to HPG, Kuya Joseph Ranara. Maing buntag. Baka daw meron pang utang si ex. O nga naman. Diba? Oh, binabalikan kasi may utang. Sabi ni 2745, it's a very nice song of the boyfriend's First Love Never Dies. One of my favorite songs to sing. Oh, i-dedicate mo ba ito kay ano, Mr. Ryder? Naka-onboard. Thank you sa inyo laging pakikinig. Let's go to our Facebook page. Sabi dito ni Zabel Pelinio Encencio, siguro George, may nararamdaman pa na feelings. Hindi pa makamove on sa ex. Nobaba Oterol naman, gusto ko nang balikan si ex kasi hindi pa namin natapos at mahirapan kaming dalawa na hindi makapag-move on sa isa't isa. Sana matapos ng lahat. Kaya't gusto ko siyang balikan, mga ka-heart. Agoy. Well, alam mo, wala naman tayo sa position to say yes or no. Pagdating sa ganyan, ano, you cannot say no to a person. Huwag mo nang balikan yun, ano ba? Ganun na naman ulit. Hindi mo rin pwedeng sabihin, oo, sige, balikan mo. Sa mga taong dumaranas ng ganyan, isa lang ang pinaka-effective na way, ito para sa akin ha, for them to realize, it's for you to make them understand the consequences. Kasi depende yun sa sitwasyon eh. Diba? Depende yun sa paghiwalay ng dalawa. Kung okay naman, pwede naman balikan. Di ba, why not? Pero pag siguro may mabibigat na dahilan, siguro iparealize na lang natin sa kanila na mag-isip-isip ka muna ha. Bago ang lahat. Bago mo sabihin, yes, I will. Yes, I do. Oh. Diba? Let me just also inform you guys na mamaya ha, I'll be doing some pamimigay ng biyaya, kaya abangan ang aking The Prices Rise Overload. Let your thoughts flow in to our text line to 0917-1579-927 at 0961-8924-927 Facebook page Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 10:34, magbabalik ako. Siyempre dito lang tayo, walang iwanan, walang lipatan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 12 minutes bago po mag-alas 11 ng umaga. And the time check is brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, muna mi pod, ang break ni mo. Ay, hindi break up ninyo. Yung break ba? Yung sa work, ganun, sa school. Oh. Nag-overthink pinakaleta. Oh, si George po ito ha, hanggang alas 11. 4872, for me George, babalikan si ex. Kasi naman siya talaga yung gustong makasama sa habang buhay. Siya naman talaga, yung tunay na mahal. Iniwan lang saglit para ma-focus yung sarili sa future. We. Galang. Sabi niya, we, yun lang. Nung balikan na dapat siya, ha? Siya naman yung di na pwedeng bumalik. Ay, kasakit. Di naman makapag-wait si ex. Appear. So, kung paano kung ganun, di ba? Gusto mong balikan pero siya pala ngayon ay hindi na pwedeng balikan. So naman, ouch na lang tani. Zabel, pili nyo insensyo. Sabi niya, listening to your program here in Bohol. Shout out diya sa may Bulwa. Andizon family and Insensyo family. God bless your station. Thank you, Ate Bing. Eto naman. Oh, sige, pakinggan natin itong message ni Mami Marilyn, a.k.a. Charm. Mami, si Kuya Jason, ano ha? Sabi niya, don't you know that I love and miss you? Oh, same here, Mami. Bisan pa bago na ganita, ah? Bisan pa bago pa ganita nag-uba. Di ba parang sa ako, wala na yung angay balikan. Lalo na't walang dapat or hindi dapat balikan. That's all, Mami Bao. Oh. Thank you. Thank you, Mami Marilyn. Shane C. Lee. Ayan, batiin natin sina Mrs. Teofila Matilios Cauba sa may Don Carlos Norte, Bukidnon. At kay Ma'am Rose na everyday nakikinig yan. O ang radyo ng heart ko. More power sa inyong station. The best talaga. Gusto ko yung kayo na yung nagsasabi. Maraming salamat po. 10:52 ang ating oras. Oops, stop muna tayo sa usapang ex. Dito muna tayo sa usapang blessings. The prizes rise. Overload na. Am I ready? I am ready. And my roleta is 100% ready. Kaya naman, let's go. Umiikot na ang ating roleta sa mga sweethearts ko na may entries po dito. Ayan, maghintay po kayo ha. Abang-abang po tayo. Every day. Dapat naka-Heart FM, ha? Para tingnan natin kung sino yung nanalo for this roletas. Oh. For this segment. Eto. Oy, mula sa Barangay Makabalan. Ayan na yung ating dropbox. Maraming salamat po. At mula sa Barangay Makabalan ang kanyang address. Congratulations sa Marilyn Bachinite. Congratulations mula sa Barangay Makabalan, Marilyn Bachinite. Magdala ng ID to claim your prize. 14 days lang po ang ating claiming period. Kaya naman kunin nyo na. Nasa 5th floor FICO admin building po tayo, katabi ng West City Central School. Dito lamang sa may Vamenta Boulevard, Carmen. On the Prices Rise Overload, ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 8 minutes more bago mag-alas 11. Kaya naman padayon sa mga love songs. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 3 more minutes at mag-alas 11 na. Ito yung biggest multo ko ang magpaalam sa inyo. Maraming salamat. Anyways, let me just go ahead and read some messages of yours before I go. Ay, sabi ni 0768. Kamusta ka naman, Ben? Sabi niya, 5 days na, George. Did you buy? Maglisod ko gunsaon. Makaya ba kanin ako? Makakaya mo yan. Basta, kapit ka lang, ha? Oh, basta isipin mo lang na para din sa'yo ito. Malay mo, someone is waiting for you out there. Oh. Lala, pinapasaya lang kita. 5574. Hi sa mga taga-kamamanan. Ayan, ito si Mommy Amy. And Mayor Miles, Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, Nino and Sabel Baktong, sa BBQ family, Minel, kay Susan, kay Khalil, kay Jessa, kay Kyler, kay Princess, kay Prime. Huwag sa mga bago nila na workers, happy early lunch sa tanan. Uy, kalamian na, Mami. Mga unta. Oh, maraming salamat, ha. 8868, sabi ni Silver, oh, kahugot ba, George? May pinagdadaanan ba? Happy birthday nga pala, ha, sa mami mo, sa ating lovely na si Vera. Happy, happy birthday, Vera, from your Heart FM family. 9269, George, pakibati ang sarili ko. Si Charles ng Ganda Gray Taxi. Happy morning sa'yo, Sir Charles. Apas pa, oy. Apas pa, Dems. Mayong buntag diya, ha. Maraming maraming salamat. O siya, Harvey Stone. Siya na pong susunod para sa Heartbeats 11 to 1. Naku, sa tanong na bakit nga ba babalikan si X? Feeling ko isa lang ang reason talaga, the main reason. And that is L-O-V-E. Wala eh, they love mo. O, di ba? Pero sana pag nagkabalikan, sana eto na. Eto na yung chance at ipagdasal ninyo, ha? Sa anumang desisyon ninyo sa buhay, lift it up. Mas maigi ng humingi tayo ng permiso, you know, humingi tayo ng guidance bago, di ba? Bago tayo gumawa ng big steps sa life. George, reminding you of that, and I shall go now. At manatili. Oh, dito lang kayo. Mamaya kasi, oh, magbabalik ako alauna hanggang alas tres para sa programang Dear Heart. Yes, be with me, okay? Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidon. Oras natin, 32 minutes after 11 o'clock. And time check brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash, G-load, daming pa-bonus, DBTIN, at saka kasama niyo Harvey Stone na happy, happy birthday sa mga birthday celebrants natin ngayong araw na to. Not just for today, but for the whole month of May. Diba? Uy, si May Ann. Kano sa birthday May Ann? Man, ha? Next week pa ba? This week. At saka si... Maymay. Sino pa bang Maymay dyan? Yung mga... Basta sa mga May. Diba? Si Vera. Ngayon ang birthday ni Vera. Happy, happy birthday to you, Vera. At saka... Happy, happy listening din kay Mommy Marilyn. Birthday ni Mommy Marilyn ngayon. Ay... Tapos na pala. Anyway, happy, happy birthday kay Vera at saka yung mga kasabayan ng nag-birthday ngayong araw na to. Happy, happy birthday po sa inyo. At saka kay Ron ng Bukabal dyan po sa may Barangay Bayabas. Na-miss ko yung, ano ba yung tawag yung Japanese hotcake niya. Ang sarap-sarap. Rona, mayong pagpaminaw sa'yo mo di Rona. Ha? And of course, yung mga kasilinganan ni mo di ha, mga sweethearts na to. Send my regards, right? Anyway, para sa inyo mga pabate, don't forget... I-send lang po sa 0917-1579927. Dito rin sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Gagayan de Oro City. 11:33, magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: same, same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: If life is so short,
0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: 92.7.
7: Hey, it's midday.
8: Feel your heart
7: with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Pinalawak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa Northern Mindanao ang implementasyon ng Outpatient Emergency Care Benefit Package sa mas maraming ospital sa rehiyon. Ang PhilHealth Regional Vice President Delio Aceron II na sakop ng benepisyo ang mga pasyenteng ginagamot sa emergency room at takauwi sa loob ng 24 oras matapos mabigyan ng kaukulang lunas. Kabilang sa OECD package, mahigit 300 serbisyong medikal, kabilang ang X-ray, CT scan, laboratory test at ilang kinakailangang gamot para sa pasyente. Maaari umano mapakinabangan ang nasabing benepisyo ng lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa rehiyon. Ito po si Nelar Siaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidoy, 12:17 ang oras natin. Soundtrack brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na! Welcome po! Second and final hour stress ng ating programang Heart Beats on a Tuesday. And of course, kasama niyo pa rin sweetheart niyo sa radyo. My name is Harvey Stone. Shout out kay Demsoy Robles at mga kasamahan niya dyan sa may JRS Maramag. Happy listening po sa inyong lahat. Happy Tuesday. Hi din kay Bing Incensio. Happy listening to you, Ben. Bing, happy lunchtime. Shout out dyan sa may Bohol. Ay, nasa Bohol ngayon si Bing. Hoy, happy fiesta dyan sa mga sano na to, ha. Kalami raba silang humba. Hoy, shout out sa inyo, ha. Maraming salamat, Bing, ha, sa pakikinig. Daladala mo talaga yung Heart FM kahit nasa Bohol. Mommy Marilyn, happy listening sa inyo. And of course, happy birthday daw kay Vera. Ay, happy birthday kay Vera, ha. Tsaka shout out na din kay Silver Grace, ang pinakagwapang anak ni Vera. Happy listening sa inyo. Shout out din sa ating iputada taxi driver. Happy birthday sa kanilang bossing, si Sir Joseph from Ronnie Ompok. Ay, happy birthday, ha. Sino ba tong Joseph na to? Joseph Ranara ba? happy birthday to you, Joseph, ha. At shout out din sa ating mga sweethearts dyan sa may Villanueva, ang Gabas family, and of course, send my regards sa Kambal. And happy listening din dyan sa mga suki nato dyan sa may Barangay Bayabas, ha. Yung mga nagtitinda dyan sa may barangay hall nila. Nako! Ang dami nilang mga radyo dyan. Sabay-sabay sila naka-Heart FM, di ba? Maraming salamat sa inyo, ha. 12:19, playing you back a music from NSYNC. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
1: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
0: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
1: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday.
4: Feel your heart
2: with heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Alas 12:52 ng oras natin. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At saka, final break na po tayo ha, sa ating programang Heartbeats on a Tuesday. O, yung birthday celebrants natin ngayon. Happy, happy birthday muli sa inyo ha. Yung mga hindi pa natin nabate, nako, i-text nyo na ha. Yung mga birthday celebrants natin for today, 0917-1579-927. At saka sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Sa mga hindi pa nakapag-like, nako, paki-like na po ha sa aming Facebook page. Shout out sa itong mga kaibigan dyan ha, mga sweethearts natin sa may Grace Win Hardware. Grabe ka at bang, grabe ka silingan na ito. Happy, happy listening po sa inyo. And also, hi na din kay Kate. Kate, kaya mo yan. Gamay rin ang problema, di ba? Oh, get up, stand up. Happy, happy listening din sa ating mga kaibigan dyan sa may Barangay Lapasan ha. Shout out po, dyan po sa may Bakonga Street. Ay, eto na. Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Muling ikot ng ating ruleta para pipili muli ng ating winners. Eto na! Eto na! Pinipili na! O, yung winner natin. Eto, eto. Nako, maraming maraming salamat, George. Ah, oh, dito tayo tumapad sa mga driver. Pili na tayo dito. Uy, swerteng taxi driver! Pangalan ng taxi niya is Magsayo Taxi. Congratulations kay Gilbert Urbano. Gilbert Urbano ng Magsayo Taxi. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Nako, dali! Punta na kayo dito sa ating himpilan. Located ba tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building? Dito ba yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen? Tapat lang good miha sa West City Central School. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:54 na po, oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with the music from 5-4 Fighting. Superman, up next, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman niyoy? Unsa o naman niyoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise. Overload!
4: The price is rise, overload.
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
1: The price is rise, overload.
4: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rise, overload.
4: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rise, Overload.
9: The Price is Rise, Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Your heart's choice for music and information.
1: Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. A minute after 1 o'clock. By time for Harvest Zone, maraming salamat sa pagsasama niyo sa akin. And of course, mamayang hapon, babalik ako para sa ating programang Heart Afternoon Drive. Disco-disco na naman tayo mamaya, ha? At saka, in the meantime, susunod na po si George Dear Heart na po. Hanggang alas 3 po ng hapon, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM, Kagendi Oroy, 93.7 Heart FM, Bukidnon, 2:17 at ang oras na yan ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. If you're not the one, then if you're not the two and the three. Wala lang, just making light of the song. Well, yeah, ganun naman talagang buhay. We're just making sense of everything and making, you know, or seeing the light, diba, in every situation. Dapat ganun ka din. Kaya mo na yung problema, magproblema siya ang kaugalingon. Dear Heart po tayo, hanggang alas 3 sa 5475. Sabi niya, mabuti na lang at makulimlim na ang panahon. Nakapaglinis sa paligid ng bahay kahit papano. Eto, tumigil na ako at concentrate na ako sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. Thank you, Candia family. Nakaka-touch naman. Uy. Maraming salamat po dyan sa may Candiaville kanituan. And Jillian Lauyog or Lauyog sa ating Facebook page. Hi DJ, gusto ko yung ano eh. Ganito dapat kayong mag-text ha or mag-chat ha. Hi DJ, guwapa. Di joke lang. Hi DJ, greet na ako. Tagalinandang Claveria. Tsara kayo mo mga music. Makawala sa kalaay. Hi to Dayan Ramoso. Ang cute ng second question mo. Well, I'll get that to, ano, to Harvey. Ayan mga sweethearts ko. For your message, your shoutouts and requests, well, don't hesitate. Let me know. Sige daw, B. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Dapat nakuha mo yun, ha? O, Facebook page po natin. Heart FM 92.7-Kagendi Oro City. You know what to do? Follow, like, and share. O, diba? Sa mga sweethearts ko, may mga updates din tayo dyan, ha? Paki-check-check. Sa ating pin post nga pala, andyan yung poster or the concert post. O, kasi malapit na mag-concert yung Music Travel Love. Yung dating The Moffets and tawag nito, same, way back in the 90s. I'm excited for that. Check on the link. May nagtanong kasi dito din sa Facebook, sa ating messenger. Andun po yung ways for you to purchase tickets through the QR code and then the link. Huwag kalilimutan yan, ha? Tapos see you sa concert. Mag-abang. Basta mag-abang ang lahat. Basta. Padayon sa pagpaminaw. Ha, mga sweethearts? Alam ko excited na kayo dyan. Anyways, I'll be back. More love songs coming your way. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 232. Don't give up on us. Huwag ka daw susuko. Pero paano kung panahon na? Kasi parang may kasabihan nga, di ba? The more you hold on to something na parang alam mong shaky na, the more din na parang mas lumalala ito, di ba? Nakakonfuse, ano, what to do. But with that situation, kasi may kanya-kanyang unique ang bawat sitwasyon. Magdasal lang tayo. Pagdasal natin, Lord, ano ba? Do I have to do this? O, di ba? May mga sagot yan. Nako, may mga signs. 2:33 and this is George, dear heart po. Napapaalala sa inyo. O, di ba? Maging positibo sa buhay and look on always on the brighter side of things. Si Mommy Eileen Gales, o, di ba? Nagigda-higda. Thank you, Gales family, sa inyong laging pakikinig. Marami ding salamat, ha, kay 3177. Hi, George Canindot. Sa panahon, gloomy weather, plus your love songs. Ay, pagka-perfect mo. Alam, yung ano, yung Italian, Italian gesture ng ano, ng perfect. Diba? Maraming salamat, ha. Thank you, thank you. Uy, may nagbe-birthday nga pala, oh. Happy birthday si sa kanilang only boy, the masaligan and everything, Brother Richard. Happy birthday lang ga. Regards ko sa twins, ha. Maraming salamat, Gabas family, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Tama ba ako? Sige, keep on your, you know, your thoughts and your request. Be a flown to me. Text me 0917-1579-927 and 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Continue smiling as I will be playing you my love songs. Of course, dito lang yan. Sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 13 minutes of Bagong Mag-alas 3 and James Arthur serenading us with Say You Won't Let Go. Walang susuko, pwedeng mapagod, pero walang susuko. Hey, this is George. Ito na mga nalalabing minuto ng ating programang Dear Heart. Ngayong Tuesday, kape pa more. Oh, diba? By the way, that song, Say You Won't Let Go by James Arthur, was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, mula mi pod ang break ni mo. Pag ganindot, no, when someone is telling you, wag ka lang sumuko para sa ating dalawa. Ay, hindi susuko. Diba? Sino ba naman ang susuko? Eh, batiin natin lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Megan's Eatery. Hi to Madam Merly Bunyao. Ayan, mula kay 4156 from JRB. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At dyan sa Kamayan, sa Manukan, Corrales Extension Branch. Ayan, binabati natin si Miss Marie at sa lahat ng staff and crew. Pati na rin sa mga customers na kumakain ngayon dyan. Happy eating po. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi also to Sir Jesse Rancho ng City Agriculture's Office. Sa lahat ng mga staff and crew dyan, ha. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sir Bernie Daba, magandang hapon. At of course, sa nag-isa pang Bernie, oh, di ba, sa City Hall. Si Sir Bernie Diatras, oh, sa City Mayor's Office. Magandang hapon. Salamat sa inyong laging pakikinig. I'll be playing my last sweep of songs this afternoon. Are you guys ready for that? I am. Kaya naman, kapit lang kayo dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, wala mi po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, mula mi po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagpatupad ng iba't ibang hakbang ang Department of Agriculture Region 10 upang matulungan ang mga magsasakang naharap sa mataas na gastos dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Supervising Agriculturist Ferdinand

0: Rabalie, direktang naapektuhan ng oil price hike ang sektor ng agrikultura dahil maraming farm inputs at kagamitan ang gumagamit ng produktong petrolyo. Kabilang sa mga apektado ang presyo ng abono, pestisidyo at operasyon ng mga makinaryang ginagamit sa pagsasaka, dahilan o pantumaas din ang production at transportation costs ng mga magsasaka. Bilang tugon, inikayat ang DA-10 ang paggamit ng organic fertilizers at organic pesticides upang mabawasan ang pagdepende sa mamahaling imported agricultural products at makatulong sa pagpapababa ng gastusin sa produksyon. Ito po si Nelar Siaga para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:31 po ang oras natin. Magandang hapon po sa lahat. That was a beautiful song from Mackie with Kahel na Langit. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magandang hapon once again. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive on a Tuesday. Kumusta po kayo dyan? Ano ba yung mga feelings natin ngayon? Yung iba ba is sad? Yung iba naman is happy, di ba? Ano ba yung mga emotion natin? Anyway, oh, mag-enjoy lang tayo sa mga music natin ngayong hapon na para at least mapaaway man yan. May namimiss ka bang tao? Tawagan mo. Diba? Sa lahat ng problema natin, may solusyon. Eto, batiin natin ng happy listening ha, si Zoe Veralio. Maayong hapon sa iyo, Zoe. And of course, pabati niya yung mga kasama niya at saka yung pamilya niya. Ha? Pacunio family sa may Manay, Tignapuluan. Happy listening po sa inyo. And of course, amping din sa kanyang mga cousin si Irene Bandid. Andyan daw ngayon sa may Bulua. Happy listening po sa inyo. At saka kay Eddie Kenya, Sir Eddie, maayong hapon sa imo. Ako Hidalgo, si Janet Hidalgo, magandang hapon. At saka yung mga customers nila ngayon dyan sa may 787 Laundry Shop. Happy listening po sa inyo ha. At hi din po sa ating mga sweethearts ngayon na pabiyaheng Misamis Oriental. Yung papuntang, ano ba yun? Balinguan. Papuntang Camigin. Ingat po kayo sa biyahe, ha? At saka, shoutout din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Villanueva. O, Gabas family, shoutout sa imo. And of course, Mami Elaine Gales. Ito na yung attendance niya, ha? Yung mga gustong magpabati ng happy birthday o di kaya anniversary. Ano man yung importanteng araw na to, ha? Ano ba yung celebration nyo? Text mo lang sa akin 0917-157-9927. Di kaya mag-message kayo sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Sayawan tayo sa aking pagbabalik. Of course, I'll be playing you music from Dua Lipa right after the short break. Of course, tumutok palagi dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Heart

0: 14 minutes after 4 o'clock. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. And of course, kasama niyo si Harvey Stone. Hanggang alas 5 po tayo ha. Andito na tayo ngayon sa ating final hour ng programa natin. And that was music from Sabrina Carpenter with Espresso. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po din Break Nemo. Speaking of break, yung mga nag-coffee break ngayon dyan sa may kamamanan ha. Yung ating mga BBQ family, oh, mag-coffee na daw tao. Maraming maraming salamat sa imbitasyon na. At saka dito sa amin, oh, parang coffee shop na yung opisina namin dito kasi ang bango-bango po ng coffee. Galing po kay Ate Chacha, pasalubong niya. Imagine mo, galing pa to ng Hawaii. Oh, maraming maraming salamat nga Ate Chacha ha. At saka again, hi din kay Kuya Lito, sa mga kasamahan niyo diyan. Oh, close pa ba yung kainan natin dyan. Oh, magandang hapon po. At saka yung ating mga suki ngayon dyan sa may Aura Meat Shop. Ay, kanina nakabisita dito yung boss nila ha, si Boss Cabo. Happy listening sa inyo, boss. And of course, kay Roderick Ranido. Ay, happy listening. At saka hi din po sa mga manggugulay dyan, yung mga nagtitinda ng itlog. And of course, yung mga lapasera na to ha, dyan sa may Buluha at Talipapa. Maraming maraming salamat for always tuning in. Guy John Ross din, of course, ang JL Flower Shop. Dyan po sa may Divine Shepherd ha, sa may Buluha. Shoutout po sa inyong lahat dyan. 416, ako'y magbabalik pa with the music from Earl Agustin. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Can you feel my heart?
5: This is...
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

4:42 na pong oras natin. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnon. At saka we're now on the final break po. Last break na to ha sa itong programang Heart Afternoon Drive. Parang showtime. Tayo sumayap. Anyway, magandang hapon once again. At saka happy listening sa itong mga friends diya karon sa may Market City Agora.

0: dyan sa Manzano Compound sa may Bulua. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka yung mga suki din natin dyan po sa may Indahag Promised Land. Hi din kay Bing Encensio. Ay, muntik makalimutan si Bing ha. Andyan siya ngayon sa may Bohol. Nakikinig through our streaming app for sure, di ba? Happy listening sa imo, Bing. Kailan ba o balik mo dito sa CDO? Huwag kalimutan yung kalamay ko ha. Maraming maraming salamat din always na dala-dala mo kami. At least nakaabot mi diha sa Bohol. Shoutout po sa inyo mga salon. Eto na po tayo, mag-recap sa mga winners ng ating The Price is Rise Overload. Congratulations muli kay Gilbert Urbano, ating taxi driver winner ng Magzayo Taxi. Si Marilyn Bacinite ng Barangay Magabalan. Miguela Calipes ng Barangay Lapasan, dyan po sa may Bacong Street. Rani Valduesa ng Barangay Gusa. Congratulations muli sa inyo mga sweethearts. Basta huwag kalimutan when claiming your bigas at saka grocery items, magdala lang po ng inyong ID. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Kerman. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:45 na bang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Search

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidnoy. 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. Mag-alas 5 na, uwi na din po sa iba nating mga sweethearts ha, na nasa trabaho ngayon. Oh, clock out na, tsaka uwi diretso sa bahay ha. Kasi nag-andam na si Mrs. Dia og panihapon na to. I'll see you back tomorrow, guys. Maraming salamat for being with me. Leaving you with song from Glock 9 featuring Zell with Upuan. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Bye for now. God bless everyone.

0: Heart FM time. It is now 6:01.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Nilinaw ng City Education and Development Office o SEDO na limitado lamang ang bilang ng mga estudyanteng maaaring makinabang sa ilalim ng City Scholars Program ng lungsod. Ayon kay City Education Department Office, Department Manager Richelle Pitalcurin Dahay, inaasahang ilalabas sa Mayo at 30 ang opisyal na lista ng mga aplikante na kapasa sa scholarship program. Sinabi ni Dahay na umabot na sa mahigit 4,000 ang mga aplikante kaya patuloy pang isinasagawa ng tanggapan ng cross-matching at verification process upang matiyak na lehitimong residente ng lungsod ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Ito po si Nel Arishaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Cheerio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: This is Heart 92.7.
2: Heart FM time. It is now 6:30.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
8: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
9: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
10: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
14: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
14: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 7:30. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
4: It's a party we can do.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 11:15.
0: This is Heart 92.7. Cagayan de

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 11:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:32. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Shut in the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
4: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:32. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:37. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:35. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon. Hey, we got 18 minutes mga dipasang alas 5 ng umaga. Magpakailan man, rock steady for you mga sweethearts. Good morning! Kamusta po kayo lahat? Welcome aboard. This is Pinoy Heart Program on this very beautiful third day of the week. Well, Miyerkules ngayon, ano? Wednesday, ano? Oh, hey! Kamusta naman ang lahat? Of course, my name is Jason. Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga. Ay! Ano pa nga ba? Ay, isa na namang edisyon ng ating Pinoy Heart, yung mga OPM hits natin. Tapos, 7 to 9, well, that's another set of, tunes and music. Well, ang gagawin nyo lamang, maging parte ng ating programa, ang inyong mga cellphones. Malaking bagay yan, ha? Dabuti na inyong mga cellphones. Tapos, text ako, sabihin mo, Jason, naminaw na ko ni mo, naka-Heart FM na ko, namikarong, buntag. Madali na. E-text mo na ako. Ang ating text line, eto na ha, 0961-8924-927. Otro ha, that's 0961-8924-927. E-text mo na ako para naman eh, malaman ko kung nakikinig ka. Oy! Bugas! Groceries! At oh, sa lahat ng mga nag-aabang eh, ikaw na nga po yun. Oh, today na ang iyong lucky day. Kaya naman abangan natin lahat ha, malapit na yung ating first draw. Mamaya-maya ng konti lang yan. Few more OPMs pa. Tapos eh, di ba? Alamin na natin, baka naman galing na sa iyong pamilya o galing na sa inyong lugar. Oo, yung mananalo ng bugas at saka ng groceries. Di ba? Ay, bango na yung mga ipasok sa trabaho dyan. Dali na, kailangan na natin mag-asikaso ng ating mga sarili. Paningkamot na. Magluluto na para sa pamahaw. It is 5:19. Commercial break muna tayo sa glad. Magbabalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Padayon po sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe yung mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
2: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
2: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rice. Overload.
2: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rice Overload. The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 32.700 FM का गया दौर सरी 33.700 FM के नौ 35 minutes after 5 o'clock that's kung ikay akin chocolate factory ayaw sa lahat ng mga feeling nyo eh masarap medyo magpapawis ngayong umagang ito sayaw-sayaw lang kayo dyan ha habang nagluluto sayaw-sayaw kayo dyan ha bounce-bounce ng konti no pagitang umaga sa lahat ng mga nag-ukay-ukay na ako sa ilang mga sinangag. Yan o. Siyempre ba yung mga nag-ukay na saan sa kanilang mga sudan. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat ha. Hope you guys are you know, having a great time doing the sudan thing. O, yung pagluluto na yan. Kaya magandang umaga sa lahat po ng mga nagkakape na rin. Yun o. Daba-daba nagluluto, nagkakape ha. Para at least may laman yung sikmura ninyo. Hindi yung na-prepare nyo na lahat ng luto. Na-realize nyo, wala pa na yung kape. Wala pa yung sulod akong tiyan, bay. Eh ganun, di ba? Oh, good morning sa mga sumusunod. Ito po yung mga maagang gumising, oh. Aga mag-text sa mga to. Hey, good morning! Ito muna, Gales Family, as always, number one. First honor ngayon, Gales Family sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Kay Tatay Nicolas, kay Mami Elaine Mayo Bunta. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ito rin mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Sabi niya, have a positive morning everyone. Sa pag-ibig, walang bulag, pipi at bingi. Tanga lang marami. Kasi you have ani. Hi sa iyo, Mr. Ryder. Yeah, magandang umaga. Good morning! Si Erickson Jabbar, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo siyempre. Ang daming malulupit na mga OPM heads bang sa inyo. Ngayon napagandang umaga ng Miyerkules. Kaya naman, sweetheart, ha? Kapiling mo ko, my name is Jason. Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga. Para din yung nakikinig dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. Gising na at harapin ang bagong umaga, mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 32.7 Heart FM kagayan de oras ni 33.7 Heart FM buginon. We got 10 more minutes before 6 o'clock. It's Medwin Murphy and the rest of the Trufe for you. Sumasarap ang gising. Oh, by the way, ang oras na aking ibinigay kanina, oras na yan natin sa atin ng Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Good morning, mga taga-Block 4 Puntod. Magandang umaga sa inyo, ha? Ang Palmeri family, shoutout. Kamusta po kayo lahat? Panayon lang sa Pagpaminaw, mga taga-Block 4 Puntod, ha? Jocelyn, good morning. Maraming salamat sa Pagpaminaw. Panayon lang, ha? Panayon sa Pagpaminaw. Diya, ang swerte darating. Ha, di ba? Sa mga gustong makuha ito. Ma'am Christine ng Marama, good morning. Maraming salamat din po sa inyo Pagpaminaw diyan, Napita. Lagi ito, hindi ito umaabsent si Ma'am Christine eh. Ay, maanyag Marama, pangapi na diya. Si Madam. Alright, saglit ha, another break is in queue. Magbabalik pa tayo siyempre, dami pa mga hits ang sa inyo. Malupit na sweep, up ahead. Kaya naman, oy, mga sweethearts, mayong buntag. At patayin lang sa Pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

32.7 FM kagayante oras sa 33.7 FM Pukinon. Hey, we got 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Cool ka lang, prettier than pink. O, nasa second hour na tayo, mga sweethearts, ha? Ano na development sa loob ng bahay? Nakapagluto na ba lahat? Ay, iba sa inyo ngayon pala magigising, ano? O, good morning na good morning sa mga medyo tinanghali ng gising. Anong rason? Aba, medyo late naman nakatulog kagabi. Oo. O, kasi hinihintay mo mag-scatter. Ang tagal mag-scatter. Oh. E, mga ganyan, ano? Tapos, yung iba naman sa inyo, nag-iisip. O, iniisip siya. Iniisip ko bakit, anong bang nangyari sa kanilang dalawa? E, mga ganun tipo, eh. Mga isa sa mga nagpapapuyat sa atin, eh, no? Mabilar ka ng mga idea ba? Hi, good morning sa lahat ng mga... Eto na nga, eh, ready-ready na para pumasok sa kanila mga trabaho. As early as 6:18, eh, talagang naka-full battle gear na. Ready na para pumasok sa kanila mga job. Yan, no? Sa kanila mga work. Congratulations, ha? Talaga naman, good soldier. Talaga maningkamot, ano? O, eto, good morning, mga taga-Baraopol. Nangikinig sa atin ng Ramos Family. Zone 2, Baraopol. Good morning! O, dagang salamat sa inyong pagpaminaw dihan tapita. Ano ba ang inyong mga plano para sa araw na ito, ha? Dagang salamat kasi naman sa amin po nagsisimula ang inyong araw. Talaga namang naka-Heart FM na agad. Sign on pa lamang daw. Yeah, sign on. Eh, hindi naman na po kami nagsasign off. Naminaw na, pero may kami din eh. Sabi niya, mag-open man sa tindahan ng alas 4. Si Ma'am Rosalyn Yeles Lavistre. Good morning! Si Ma'am Mary Ann Cabarrubias. Yun, magandang umaga. Naka-tune in na po kami rito. Yan, thank you. Good morning na good morning po sa inyo lahat. Si

0: Ping, i nostri d'Isabel, de l'Agnes Isabel. Bravi, salamat magkata kabuluaito. And thank you so much for always listening. 19 minutes after 6, another break is in queue. Magbabalik pa si Jason Steele at marami pa nga OPM hits ang sasa inyo. Ngayong napakagandang umaga na Miyerkules. Kaya naman, sweethearts! Padayon lang sa pagpaminaw kasi malapit na yung draw ng bugas at ng groceries. At padayon gyapon sa pagpaminaw ha, wala maglilipan. Manatiling nakatutok dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और सिटी 93.7 FM को गिनो ने टाइम रेट अभी 33 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock टाइम्स आर ब्रॉट टू यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस दिस इज जनीन ब्रेडिंग फॉर यू माहिका. Hey, good morning, Muna. Kina Maria, ano to? Estesa? Yan, Otesha. Yeah, good morning sa inyo, ha? Sa mga taga-bunbon ito. Good morning na good morning. Maraming salamat po sa inyong pagiginig dyan. Sana'y maganda ang inyong mga buntag dya. Mga namahaw na ba? Lahat ng mga motorista natin, lahat ng mga taxi drivers natin, good morning, ha? Alam ko, nasa mga kalsada na kayo, ha? Karamihan sa atin, nasa kalsada na. Ay, nako, mag-ingat po sa pagmamaneho. Pero teka muna. Check muna tayo. Mag-check. Mag-double check. Nakapag-kape na ba? Ay, hindi pa. Nakapag-almusal na ba? Nakapamahaw na? Wala pa. Yung mga taxi drivers natin, ano, didiscarte muna yan. Sabi ko nga palagi, didiscarte muna yan. Ikot-ikot muna. Sa kaya makakaisip pag medyo, ah, gutom na dyan. Hindi na kaya. Makalipong na. Sa kaya kakain eh. No? Pero sana naman bago umalis ang bahay, nagkape man lang muna. Ano? Oh, yung mga hindi pa naman nakakaalis ng bahay, ay for sure, oh, nag-secure muna ng kanilang masarap na pamahaw yan. Eh, mag-aalis na ito na rin naman eh. No? Alright, good morning po sa lahat po ng mga sweethearts natin. Yung mga nasa mga... Oy! Nasa mga higaan pa sa oras na ito. Anong plano?
1: Sisimulan.
0: Hercules naman.
1: Kulay ang larawan.
0: Oh, higda lang sako. Huwag na pahigda-higda pa. Wala kay agi kapag patuloy kang hihiga lang. Diba? Kailangan natin bumangon at maningkamot. Diba? O, isang good morning muna. Shoutout natin sina Hako at ganoon din sina Jilly. Yeah, maraming salamat. Good morning. Ang inyong punang lugar. At saka sina Michelle. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Ha? Magandang salamat sa inyong pagpaminaw. Lagi ng area para at least alam namin kung taga saan po kayo. Still with me, Jason Steele. Padayon lang sa magpaminaw kasi naman. After the break, mamaya ng konti, few more songs. Tapos, nako, magdodraw na tayo. Malalaman na natin kung sino ba ang mananalo sa oras na ito ng bugas at ng groceries. I keep on reminding you guys, para naman eh, ma-excite ng kayo na ma-excite, di ba? Kasi kapag ka meron kang hinihintay, na-excite ka eh. Ha? Eh, siya kaya, kailan kaya darating yung matagal mo nang hinihintay? Abangan mamaya ang ating first draw, mga sweethearts. Mag-commercial break muna ako, ha. Pagbabalik natin. Siyempre, ilang mga OPMs lang yan. Tapos, nako, malalaman muna. Pero man, mga padayon lamang, ha. Magpadayon lamang ako sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s. Yeah.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan the Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. 11 more minutes before 7 o'clock. This Okaraga for you, ipanumpa ko ha. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Sina Rona Bukabal, mga taga Bayabas, magandang umaga sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihan ng pita ha. Shout out, you know. Aga nila nakikinig. Sana yun maganda ang inyong mga umaga ha, dyan na sa parting niya. Ayan na po yung signal para mabigay na tayo ng bigas at ng groceries. Papaminaw mga sweethearts, as promised, ito na po yung ating unang draw. Sino kaya mapalad na magkakaroon ng bigas at ng groceries sa oras na ito? Ito na, piliin natin yung area. Ruleta, silag! Andito yung studio namin ha, sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Uy! Nazareth! Papapino mga taga Nazareth. Puro tayo ng isa sa dropbox ng Nazareth. Asan nyo? Ayun! Bulot! Yun o, ang nakasulat, Nazareth lang. Barangay Nazareth. Ang pangalan ng nakadaog o bugas at grocery sa Barangay Nazareth, Lorenzo Estolano! Lorenzo Estolano ng Nazareth. Congratulations! Bueno manong nakadaog ng bugas at ng groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID ha para mag-claim mo na ang iyong bugas at groceries. Kaya din, yung iba pa mga winners ha, narito yung mga pangalan. Ito yung mga nanalo pa ng bugas at groceries. Yung taga-Gusa na si Rani Valdivesa. Rani Valdivesa ng Gusa, congratulations, nakadaog sad ka. Miguela Calipes ng Bakonga Street, Lapasan. Miguela Calipes ng Bakonga Street, Lapasan. Congratulations. At si Marilyn Bacinite. Marilyn Bacinite ng Barangay Makabalan. Congratulations also. Nakadaugsad ka. At Gilbert Urbano ng Magsayo Taxi. O driver ito ng Magsayo Taxi, Gilbert Urbano. Congratulations. Nakadaugsad ka. O bugas at groceries. Yung mga pangalang nabanggit, na mga nanalo po yan ha. Pumunta dito sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. We got 8 more minutes before 7 o'clock. Sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. At ito po yung inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Siyempre pa, ilang mga OPM hits pang sa inyo. Tapos Hard FM balita na. Abangan, padayon sa magpamina mga sweethearts dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.

ko makikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumitin.

0: best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal. Davao First District Representative Paolo Duterte dumepensa sa reklamo kaugnay ng flood control project sa Davao City.
2: Nagparehistro para sa 2026 BSKE halos sa 5.2 million na ayon sa COMELEC.
1: Sa balitang National Barren Camera, paiimbestigahan ang malawakang brownout ng NGCP.
2: At headline sa ating balitang lokal, voters registration, wala ng extension ayon sa COMELEC 10.
1: Sa balitang lokal pa rin, 400 million pesos na AI traffic system project inilatag para solusyonan ng trapiko sa siyudad.
2: At mahigit 200 OFW na repatriate na sa Northern Mindanao ayon sa DMW 10.
1: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 1 milyong pisong halaga ng illegal na Nara lumber na samsam naman ng CIDG sa Gingoog City.
2: At headlines sa ating balitang Bukidnon, mahigit 700 na mga PUJ drivers sa Malaybalay nakatanggap ng 5,000 cash assistance mula sa DSWD.
1: Sa balita mo ganoon pa rin, Operation Timbang plus Data Quality Check, isinagawa ng LGU Manolo Fortich.
2: At isang lalaki patay matapos mabaril sa Kitaw-Taw, suspect sumuko.
1: Sa balitang Mindanao naman, mga resort sa Davao Oriental dinagsa ng mga turista ngayong tag-init.
2: Headlines sa ating balitang international, Putin pinuri ang lumalalim na partnership ng Russia at China bago ang pagbisita sa Beijing.
1: Sa balitang international pa rin, suspects sa 1994 Rwanda genocide pumanaw habang nililiti sa ICC.
2: At headlines sa ating balitang pampalakasan, Cavaliers tinapos ang playoff run ng Pistons.
1: At sa ating showbiz balita, Aura Briguela pinatikos ang isang netizen dahil sa umano'y transphobic na komento nito.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong butang, Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Mayo 20, ngayon taong 2026. Ang alam po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghati ng mga balita at impormasyon.
2: Nel Arshaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
1: Araw sa ating ngayon, 24 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating balitang nasyonal. Dumepensa si Davao First District Representative Paolo Duterte matapos ihain ni ACTA Teachers Partylist Representative Antonio Tinio sa Ombudsman ang reklamo kaugnay ng umano'y irregularidad sa 181 flood control project sa Davao City na nagkakahalaga naman ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022. Sa kanyang payag, kinwestiyon ni Duterte kung bakit hindi umano inimbestigahan ni Tinio ang engineer, contractor at iba pang politiko na posibleng sangkot sa mga maanomalyang proyekto. Aniya, hindi lamang mga halala opisyal ang dapat managot o hindi maging ang iba pang individual na may direktang partisipasyon sa implementasyon ng mga proyekto. Binatikos din ni Duterte si Tinio at pinalalahanan nito sa umano'y tunay na mandato ng ACT Teachers Party List na umano'y dapat nakatuon sa kapakanan ng mga guro, pagpapabuti ng mga silid-aralan, pagtaas ng sahod ng mga guro, at magsusulong na mas maayos na kinabukasan para sa mga estudyanteng Pilipino.
2: Sa iwalay na balita, umabot na sa halos 5.2 milyon ang bilang ng mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE para sa Nobyembre 2. Ayon ito sa Commission on Elections sa COMELEC, pinakamataas ang bilang na mga nagparehistro sa Calabarzon na may 838,520 registrants, sinundan ng Central Luzon na may 574,223 at Metro Manila na may 562,879. Samantala, dalawa sa may mababang bilang ng mga registrants ay ang Caraga na may 150,212 at Mimaropa na may 150,344.
1: Aras natin ngayon, 26 na minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Panghuli sa ari ng ating balitang nasyonal. Nais imbestigahan ng kamera ang sunod-sunod na power interruption ng NGCP matapos magdulot na malawakang brownout sa Luzon at Visayas noong Mayo at 13. Sa ilalim ng House Resolution Number 1024, pinasisiyasat din ang Speaker Boji D. at Senior Deputy Speaker Dinand Hernandez ang paggawala ng mahigit 2,400 megawatts ng kuryente na nagkaka-apekto naman sa halos 3.9 million ng mga consumers. Tinitingnan din ng kamera kung may pagkukulang ang NGCP sa maintenance, contingency compliance at pag-uulat sa DOE at ERC. Samantala, tututukan din ang pagsisiyasat ang estado ng Transmission Development Plan at kung may sapat na batayan ito para sa posibleng paglabag sa prangkisa ng NGCP dahil sa paulit-ulit na aberya sa supply ng kuryente. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumango tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, balitang lokal.
1: Sa ating balitang lokal naman, inihayag ni City Election Officer Attorney Ramil Acol na wala ng extension sa voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Nobyembre. Nilinaw din niya na ang mga hindi nakapagparehistro bago ang deadline ay kailangan na maghintay hanggang 2027 upang makapagparehistro para sa 2028 elections. Dagdag pa nito, sa huling araw ng registration ay pagtanggap lamang ng applications ang ginawa ng COMELEC at pansamantalang hindi nagbigay ng iba pang serbisyo kagaya na lamang ng voter certification. Samantala, nagbabatuloy na rin ang paghahanda ng COMELEC para sa nakatagdang halalan sa November 2 habang muling ibinabalik ang regular na serbisyo ng ahensya kabilang na ang pag-issue ng certifications.
2: Samantala, iniayag ni City Councilor Eric Salcedo na abot na sa 400 million pesos ang nakalaang pondo para sa ipatutupad na Artificial Intelligence o AI Traffic System Project sa syudad na layo mapabuti ang pamamahala sa daloy ng trapiko. Ayon kay Salcedo, gagamit ang proyekto ng makabagong teknolohiya upang otomatikong matukoy kung saang mga lugar mabigat ang daloy ng sasakyan. Ipinaliwanag din ng konsehal na bahagi ng proyekto ang real-time traffic monitoring na maaaring makita sa cellphone ng publiko at dito agad malalaman ng mga motorista kung aling mga lugar ang nakararanas ng matinding trapiko upang makapili ng alternatibong ruta. Sinabi pa ni Salcedo na inaasahang makatutulong ang AI traffic system hindi lamang sa pagpapaluwag ng trapiko kundi maging sa pagpapabuti ng traffic management at road safety sa lungsod habang patuloy ang pagdami ng mga sasakyan.
1: Alas 7:29 na nagmamadaling umaga, samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, umabot na sa 244 ang mga na-repatriate sa Region 10 kaugnay ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ito'y ayon naman sa Department of Migrant Workers o DMW-10. Sa pahayag ni DMW-10 Regional Director Emmanuel Toledo, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa Central Office at sa iba't ibang migrant workers offices sa bansa para matiyak naman ang agarang tulong sa mga apektadong Pilipino. Ayon sa opisyal, kabilang sa mga natulungan ng mga OFW at mga Pilipinong bakasyonista na naipit sa sitwasyon. Sinabi rin niya na patuloy ang pagbibigay ng assistance ng DMW bilang bahagi ng kanilang repatriation efforts.
2: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, nasamsam ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Misamis Oriental, Camiguin Provincial Field Unit, ang tinatayang 1.6 million pesos na halaga ng illegal na NARAL number sa isang operasyon sa barangay Agay-Aya na Hingoog City. Nasa kote rin ang isang 53-anyos na truck driver na si Alias Rod habang nagkakarga ng 208 na piraso ng NARAL number na may kabuang 7,122 board feet na walang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Isinagawang operasyon sa koordinasyon ng CIDG, Senro DNR Hingoog City at iba pang police units alinsunod sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Patuloy naman ang kampanya ng CIDG laban sa illegal logging at iba pang paglabag sa batas pangkalikasan upang maprotektahan ang likas na yaman ng bansa.
1: Itama inyo mga orasan, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kabilang na rin ang ating balitang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
3: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: This is Heart 92.7.
9: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
1: Para sa ating iyon, alas 7:33 sa nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcar.ph.
0: Heart FM Balita.
1: Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita ngayong umagang ito.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayo, napapakinggan sa dalawang himpilan po ng ating istasyon, ha? Diyan po sa Calacan, Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Kayo din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: At sa lahat ng mga naka-online ngayon, at meron mga social media accounts, ha? Tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Sa pamamagitan po yan ng Facebook Live, ang ating mga Facebook pages, Heart FM 93.7-Bukidnon at Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Heart FM Balita!
1: Yari po lamang, pakifollow po ng ating mga pages na yan. Samantala, dito naman sa ating live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, di naman kayo ng inyong mga shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan ngayong umaga.
0: Heart FM Balita!
1: Para sa atin, alas 7:34 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita!
1: Nakatanggap na ng 5,000 pisong cash assistance ang 769 na public utility jeepney o POJ driver sa lungsod ng Malaybalay. Ito ay sa ilalim naman ng assistance to individuals in crisis situation. Ito yung AIG sa program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ike Muhammad Haji Hajam Sarip Chief Transportation Development Officer ng LTFRB Region 10, sinabi nitong isinagawa ang distribusyon para sa mga drivers sa syudad matapos ding maisagawa ang kaparehong payout sa Valencia City at Maramag noong nakaraang linggo. Aniya, kinakailangan lamang nilang magsumite ng orihinal at photocopy ng kanilang driver's license upang makuha ang nasabing pinansyal na tulong. Bukod sa ayuda, ibinahagi rin ang opisyal na nagpapatuloy ang panawagan ng mga transport cooperative gaya ng NOBSCO para sa planong pagpapatakbo ng taxi service sa Malaybalay, punsod pa rin ng mabilis na pag-unlad ng lungsod.
0: Heart FM Balita.
2: Sa iwalay na balita, aktibong isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Manolo Fortich ang operasyon na Timbang Plus o OPT Data Quality Check upang matiyak ang katumpakan at pagiging maasahan ng mga datos kaugnay sa nutrisyon ng mga kabataan. Ayon kay Ricky May Lucero, Municipal Nutrition Action Officer, pinangunahan ng Municipal Nutrition Office kasama ang kanilang team ang pag-iikot sa iba't ibang barangay sa loob ng 6 na araw para sa nasabing aktibidad. Na yun din ang operasyon na i-validate at suriin ang mga ulat na isinumite ng Barangay Nutrition Committee at Barangay Nutrition Scholar, partikular ang datos sa mga batang 5 taong gulang pababa. Patuloy naman ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapabuti ang kalagayan ng nutrisyon ng mga kabataan at mapalakas ang mga programang nakatuon sa kanilang kalusugan at kapakanan.
1: Para sa atin at 25 minuto makalipas ay ikabito na nagmamadaling kumbaga panguli sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Patay naman ang isang 48-taong gulang na lalaki. Ito'y matapos mabaril ng suspect sa Purok 1 Barangay Sinuda, Kitautaw. Ayon sa investigasyon ng Kitautaw PNB, armado umano ng kalibre 45 baril ang biktima na puntahan at komprontahin ng suspect sa bahay nito. Sa gitna ng insidente, naaga umano ng suspect ang baril at pinaputukan ng biktima ng ilang beses. Isinugod pa sa ospital ang biktima ngunit hindi na ito naisalba pa. Samantala, voluntaryong sumuko ang suspect sa pulisya at kasalukuyang nasa kustodiya na ng Kitautaw Municipal Police Station para pa rin sa kaukulang disposisyon.
0: Heart FM Balita.
1: Alas 7:37 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, tumago tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
1: Mga resorts sa Davao Oriental, dinagsa ng mga turista ngayon pong tag-init. Ang nilalaman ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag. Detalye.
9: Dumami ang mga turistang bumibisita sa mga beach resort at tourist spots sa Davao Oriental ngayong summer. Ayon sa mga resort owners, mas mataas ang bilang ng bookings itong mga nakaraang linggo kumpara noong nakaraang buwan. Nakatulong umano ang magandang panahon at mas maiting na promosyon ng turismo upang makahikayat ng mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Marami rin na nagtutungo sa mga lalawigan upang maranasan ang mga beach at ecotourism destinations. Patuloy namang pinaalalahana ng mga lokal na otoridad ang mga turista na sumunod sa safety guidelines at panatiling malinis ang mga pasyalan. Inaasahan na makakatulong ang pagdami ng turista sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya sa lalawigan ng Davao Oriental. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Tigang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
1: Alas 7:38 na nagmamadaling umaga. Oras na din sa atin ang Big Shot Hotdog. Niti na, cheesy pa.
0: Heart FM Balita.
1: Bago tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM Balitang International.
1: Bago ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa China, binigyan din niya ang lumalawak na ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, depensa, kultura at people-to-people exchanges. Sa kanyang bayang, sinabi ni Putin na umabot na sa unprecedented level ang relasyon ng Moscow at Beijing na niya ay nakabatay sa mutual trust, respeto at kooperasyon. Ay kay Putin, patuloy na lumalaki ang trade turnover ng Russia at China na lumampas na umano sa 200 bilyong dolyar. Kahabang karamihan naman sa kanilang transaksyon ay isinagawa na gamit ang ruble at yuan. Ginindi ng Russian leader na hindi umano nakatuon laban sa ibang bansa ang strategic partnership ng Moscow at Beijing, kundi para sa kapayapaan, global stability at magpapatibay ng international law.
2: Samantala, pumano na si Felicine Kabuga, isa sa mga paunahing suspects sa 1994 Rwanda genocide, habang naharap sa paglilitis sa International Criminal Court sa The Hague ayon sa United Nations. Si Kabuga ay matagal na kabilang sa most wanted fugitives dahil sa manoy papel nito sa pagpupondo at pagsuporta sa genocide sa Rwanda, kung saan nasa 800,000 na katao ang nasawi. Inakusahan din siyang nag-udyok ng karahasan sa pamamagitan ng RTLM radio station at pamamahagi ng mga armas. Naaresto si Kabuga sa Paris noong 2020 matapos ang halos 3 dekadang pagtatago. Gayunman, ipinahinto ng korte ang paglilitis noong 2023 matapos ideklarang hindi na siya fit na humarap sa korte.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita, babalangkasa naman sa larangan ng basketball, ha, sa NBA. Pinangunahan po ni Donovan Mitchell ang Cavaliers o Cleveland Cavaliers matapos kumamada ng 26 points, habang tumulong din si Jared Allen, Evan Mobley at Sam Merrill upang tuluyang maselyuhan ang nasabing panalo. Hanggang o maagang nakontrol ang Cleveland ang laban matapos makabuo na malaking kalamangan sa first half sa score na 64-47. Hindi na nakabawi ang Pistons sa second half dahil sa agresibong laro ng Cavaliers sa magkabilang dulo ng court. Dahil sa panalo, makakaharap ng Cleveland ang New York Knicks sa Eastern Conference Finals ngayong araw. Samantala, sa unang laro naman, ha, sa Western Conference Finals, nagwagi sa kanilang unang duelo o sa Game 1 ang San Antonio Spurs versus Oklahoma City Thunder.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Hindi naiwasan ni Aura Briguela na patikusin ang isang netizen matapos umano itong nag-iwan ng hindi magandang komento sa social media. Sa kanyang social media account, nagbahagi si Aura na kilala rin bilang MacNeil Briguela ng screenshot na naturang komento mula sa isang netizen.
1: Ayay!
2: Makikita sa nasabing larawan si Aura habang nasa dagat at nakasuot ng bikini na ayon kay Aura, isang propesor umano sa isang universidad ang nagbigay ng negatibong reaksyon sa kanyang post. Dagdag pa niya, hindi nakatulong ang anumang uri ng transphobic na pahayag, lalo na kung nagmumula ito sa isang profesional na inaasahang magsisilbing mabuting halimbawa sa publiko.
1: Ay, ingat tayo sa mga ganyan ngayon, ha?
2: Oo, yung mga comments
1: ngayon, ha? Kasi siyempre, meron na rin tayong, alam mo na, may law na, no? No, tungkol sa mga trans nating mga kapatid. Pero, sabi nga natin, siguro, payo ko lang din, ano? Para sa lahat ng mga, tawag nito, miyembro ng LGBTQ+, o kung ano man, ng mga kapatid natin, siyempre, ilalagay din natin sa lugar. Ano? Yes. O yung ating mga isusuot, yung ating mga pananamit, yung mga ganun tipo. Para siyempre, hindi ang tawag dito, hindi
2: magkaroon ng way to
1: comment, yes, to give bad comments, diba, regarding sa kung ano man ang nakikita nila. Alam mo naman ang tao, diba, masyadong hindi ko pa masabi, sensitive ba? O masyado bang mapagmatsyag? O ano ba?
2: Kasi ngayon, ang publiko, especially doon sa social media, dahil nga sa power of anonymity ng social media, minsan nakakapagsalita tayo, parang feeling natin, we have the right to comment unto everyone kasi nga, the power of anonymity.
1: Oo, lahat matapang. Alam mo kung bakit? Kasi pwede magtago, eh.
2: Correct.
1: Oo,
2: pwede magdami account. Oo. Pwede man kung, mag-anonymous ka doon sa comment.
1: Mm-mm.
2: Kaya tayo, minsan, alam mo yung simpleng salita. Sabi nga nila, one word can break you into 1,000 pieces. Yung nga, yung iba nga sinasabi, suntukin nyo na lang ako. Diba? Kaysa mag-ano kayo, mag-komento kayo or magsabi kayo ng negatibo tungkol sa isang tao.
1: Naku, huwag nyo gamitin yung social media para, alam mo na, magbigay ng mga kung ano-ano mga komento.
2: Yes.
1: Kung ano-ano mga gusto nyo, yung mga salobin. Tapos nakatago kayo, hindi naman nagpapakita yung tunay ninyong mukha.
2: Correct.
1: Actually, si Senator Robin Padilla pala na nakitaan ko ng ano yan, ng dialogue na yan. Yung maraming nagtatago sa social media at maraming mga matatapang na tao sa social media.
2: Kasi pwede mag-deny eh.
1: Oh.
2: Alam mo yun, pwede mo, ay, hindi ako yan. Ano lang yan? Ginawa ng ganito, ganyan.
1: O, gumawa ka ng isang account mo. Ibang picture ang gamit mo.
2: Oh.
1: Tapos mag-comment ka na mag-comment. Napakatapang mo. Tapos hindi naman pala ikaw yun.
2: Eto diba? Din. Eto din. Kasi nga, sinasabi nila, nasa ano tayo eh. Nasa bansa tayong malaya. We are in a democratic country. We can comment or to express our opinion.
1: The freedom of expression.
2: The freedom of expression.
1: Naku, Ginoo ko.
2: Naku po, isa po yan sa bagay na hindi dapat abusuhin. Kasi di naman sa, na-appreciate naman natin itong kalayaan natin na makapagpahayag.
1: Mm-mm.
2: Pero minsan kasi, yung
1: napapasobra.
2: Mga, napapasobra, naabuso.
1: Dapat, maging responsable tayo sa bawat sasabihin natin.
2: Oo.
1: Kung ikaw man yung tunay na nasa mukha ng social media o hindi.
2: Correct.
1: Diba? Maging responsable ka pa rin. Hindi yung nakapagpalabas ka lang ng sama ng loob mo. Maging responsable ka. Mamaya may nasasagasaan ka pala. May nasasaktan ka.
2: Oo. Eto diba? Rin. Oo. Payo ko din sa mga, syempre, eto, kagaya ni Aura.
1: Mm.
2: Eh, nagkomento din siya eh.
1: Yan, oo.
2: Tumugon siya doon sa transphobic comment umano. Ng isang netizen.
1: Mm.
2: Which is siya din na nagsabi na isa din professional kasi isang professor daw.
1: Nako.
2: Okay lang naman. Alam mo, may way, there is a proper way to respond onto things like that. Huwag nyo lang hayaan na you stoop down to the level of that person to the point na
1: mag-aaway pa kayo.
2: Oo na, oo.
1: Talagang.
2: Pagpalagay na natin na degrade ka na. Kasi syempre, inano kayo. Huwag mo na lang sigurong patulan.
1: Hayaan mo na ibang
2: hayaan
1: tao.
2: Hayaan mo na lang.
1: Diba? Kasi makikita at makikita naman din ng ibang tao yun.
2: Correct.
1: Yung ginagawa sa'yo.
2: Sila na mismo kasi ang lalaban para sa'yo.
1: Magdidepensa.
2: As long as wala ka namang ginawang masama.
1: Correct.
2: Wala kang tinapakang tao.
1: Uh-oh.
2: Masaya ka lang. Totoo ka lang.
1: Mm.
2: Walang problema yan. Kahit pa ano pa yung mga pinopost mo sa social media.
1: Uh-oh.
2: Maraming ganun eh.
1: Correct.
2: There are people jinxing our ano eh. Kasi sa social media kasi nagiging journal na ng buhay natin.
1: Lahat na lang. Nagsusumbong tayo sa social media. Kaya naman, ang moral lesson dito, huwag magbibikini. Sabi niya, ano ba? So ano, magpapantalon na sa beach nga?
2: Naku, favorite na outfit pa naman yan ni ano.
1: Oh. Ikaw ba nagbibikini ka rin?
2: Ay, hindi.
1: Ay, hindi. Nakapantulog ka
2: pa. Nakapantulog ko. Oh. Alam mo yun, ikaw naliligo ka doon sa dagat o ano.
1: I-ano natin ah, wag naman sigurong, okay na namang mag-bikini, basta sakto lang.
2: Correct.
1: Ano, kita na yung kapitbahay.
2: Ay, grabe.
1: Kita na yung kapitan ng barangay hall, ha?
2: Oo.
1: Oh.
2: Tapos, syempre, alam mo, yung lahat naman ng tao may maikukomento talaga sa'yo. Tanggapin na lang
1: correct
2: natin yun.
1: Oh.
2: Siguro, wag na lang natin ilagay sa usapang ganyan.
1: Correct.
2: Siguro sa mahinaong paraan, pwede man nating i-fix itong lahat.
1: Correct. Ayaw ni Tito Boyet ko ng ganyan.
2: Oo.
1: Tito Boyet ko na tsaka si Maymay. Ayaw ni Tito Boyet ko ng mga ganyan.
2: Gusto nila, happy lang. Relax lang. Naku, sa stress ba naman natin ngayon ay talagang gusto pa natin madagdagan pa.
1: Pag iba naman bikini, pagtatalunan pa.
2: Oh.
1: Nagtatalo-talo na nga sila sa Senado, ginuo ko po.
2: Ay! Alam mo, may mga ano din eh. Alam mo, may sinasabi sila na narinig ko, choose your battle.
1: Yan! Tama yan, eksaktong word yan. Maganda yan, maganda yan. Kailangan piliin natin kung ano yung papaglaban natin, paglalaban natin. At piliin natin kung sino yung lalabanan natin.
2: Correct.
1: Ganun yun, ha?
2: Ano yung mga, kung saan mo ilalaan ang energy mo.
1: At saka yung tapang mo.
2: Correct. May mga bagay naman na ano eh, pwede mong hayaan na lang.
1: Yeah. Siya. Sige, sana na may magkaunawaan din itong si Aura, ano? At saka yung kanyang, kung sino man yung nakakagirian niya ngayon.
2: Hinay-hinay lang ha, sa social media kasi pwede kasi ano yung ma-cyber libel din. Lalo na kapag you are public shaming a person.
1: Correct.
2: Pwede.
1: Siya, sige. Tapangan natin kung ano ba magiging development niya, kung magkakaroon ba ng demandahan o whatever. Okay? So marami salamat sa iyong Aura. Sa iyong chika ngayong umaga.
2: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
10: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Alas 7:48 na nagmamadaling umaga, narito na ang ating sitwasyon ng kalsada.
10: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamid.
1: Nasa linya natin yan si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. HBG Joseph, magandang umaga.
11: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Nel. Kanina, galing pa akong Kupunan. Nakadaan po ako ng Bulwa Highway. Maluwag pa naman, both sides. Nakadaan ako ng Highway Kauswagan. Same pa rin, maluwag. Hanggang nakaringat po ng Marcos Bridge. Papunta po ng San Rictos. Tapan ko lang po yung mga sasak. Nakapunta po ako ng Agora Bus Terminal. Maluwag naman. Lalo na po dyan sa may papasok at palabas ng bus terminal. Maluwag pa naman. Ang nakarte ko ng Gaabukayan, maluwag. Dumiretso ako papunta ng Corrales. Maluwag pa rin. Ang nakarte ako ng Belle Street. Stopan ko lang po yung masasakyan sa Belle Street. Sa ngayon, hanggang nakarating ako ng Capistrano. Yung Capistrano, papunta po sa may Cardmaster. May slow moving na dyan. Hanggang nakarating ako ng City Hall. Dito sa banda po ng City Hall sa ngayon, may slow moving yung papasok ng City Hall. Isalina Bridge sa ngayon. Maluwag pa rin both sides sa Isalina Bridge.
1: Ayos! Sige! So, suma total, wala pang gaanong mga build-ups. Oh, sa ating mga kakasadahan.
11: Hindi pa masyadong may build-up.
1: Alright, sige, maraming salamat. May pasayro ka ba ngayon?
11: Kakarap lang dito sa may banda po ng City Hall, Mar.
1: Ayun! Sige, maraming salamat sa iyong report. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasayro. Thank you, HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
11: Yan ang litis sitwasyon na malasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
12: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Araw sa ating iyon, 10 minuto bago sumapit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. Samahin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Mayo 20, ha? Ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
12: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, Davao First District Representative Paolo Duterte dumepensa sa reklamo kaugnay ng flood control project sa Davao City.
2: Nagparehistro para sa 2026 sa BSKE halos 5.2 milyon na ayon sa COMELEC.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, Kamara, paiimbestigahan ang malawakang brownout ng NGCP.
2: At headlines sa ating balitang lokal, voters registration, wala lang extension ayon sa COMELEC.
1: Sa balitang lokal pa rin, 400 milyong pisong AI traffic system project inilatang para solusyon ng trapiko sa siyudad.
2: At mayigit 200 OFW na repatriate na sa Northern Mindanao ayon sa DMW10.
1: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 1 milyong pisong halaga ng illegal na Nara lumber na samsam ng CIDG sa Gingoog City.
2: Headline naman sa ating balitang bukid noon, mahigit 700 na mga POJ drivers sa Malaybalay nakatanggap ng 5,000 pesos cash assistance mula sa DSWD.
1: Sa balitang bukid noon pa rin, Operation Timbang Plus Data Quality Check isinagawa ng LGU Manolo Fortich.
2: At lalaki patay matapos mabaril sa Kitaw-Tao, suspect sumuko.
1: Sa ating balitang Mindanao, mga resort sa Davao Oriental dinagsana mga turista ngayong tag-init.
2: Headlines sa ating balitang international, Putin pinuri ang lumalalim na partnership ng Russia at China bago ang pagbisita sa Beijing.
1: Sa balitang international pa rin, suspects sa 1994 Rwanda genocide pumanaw habang nililiti sa ICC.
2: Headline naman sa ating balitang pampalakasan, Cavaliers tinapos ang playoff run ng Pistons.
1: Sa ating naman balitang showbiz, Aura Briguela, pinatikos ang isang netizen dahil sa umano'y transphobic na komento nito. Para sa atin, 7 minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Ay, paspasin na ang kilos, ha? Oh. Yung mga papasok sa trabaho dyan.
2: Ayan, ito, good morning muna kay Mami Amy Balumadre sa Happy Wednesday.
1: Ang daming nanonood sa atin. Oh. Yung mga nanonood sa atin, nag-share na ba kayo? Magsipag-share muna, ha? Share ng live natin, ha?
2: Sabi nga, sharing is caring, di ba, Mami Amy? Ayan, lahat ng mga taga-barangay kamamanan na si Sir Lorimer Sakala, Mami Roxanne, maraming salamat at si Mayor Miles. Magandang umaga. Thank you for listening.
1: Ang Gandia family, nangikinig sa atin at nanonood, Jean Garcia. Lakas mga artisa talaga ng pangalan nito. Jean Garcia Candia. Watching and listening from Candiaville, Canitoan.
2: Happy morning, John De Vega. Listening from Claveria, Misa, Miss Oriental. Happy
1: Gales family! Para kay 17 Burgos del Pilar, magandang umaga. Tate Nicolás, Mami Lane, good morning!
2: Good morning din kay J.R. Rojas Gonzalez. Shout out from Cebu, SM Arena.
1: Ay, wow! Oh, happy morning. Ay, speaking of Tatay Nicolás, o sa hearing ka ron.
2: Oo nga, no. Oo nga.
1: Bibigay daw ng hearing si, ano, si Tatay Nicolás. Ay, Tatay Nicolás, ilagay mo nga, i-comment mo yung hearing mo para maibigay natin sa mga sweethearts natin. Janet Cagas, Janet Flores Cagas, magandang umaga. Mga taga makanhan ito, Carmen. Uy, good morning!
2: May buntag, Mami Marilyn. Shout out to all the sweethearts around the world. Ayan, maraming salamat, Mami. Good morning.
1: Si Tito Boyet, magandang umaga, Tito.
2: Good morning din kay Linlin Lagoroa from Zone 4, Bayaba City. Shout out to Roa family, magandang umaga.
1: Uy, si Bukabal. Ay, Bukabal.
2: Si Rona
1: Bukabal, nakikinig din sa atin dyan. Magandang umaga, ha?
2: Fine
1: buntag. Karen Torres, magandang umaga. Good morning, watching and listening while making hot cake for snack. Kay Way Suman Tiktik. Wala pa rin ego katilaw, ani ba?
2: Oo, ate, salamat ha. Maraming salamat sa Suman.
1: Shout out ko sa akong anak, Lovely Luz Torres, sa Nilo og Han Mel Pings, nga naan sa may motor shop, sa may Carmen. Amping mo always, mga mahal ko. Kaya, God bless and thank you, Heart FM.
2: Thank you, ha. Talaga, ate, sa imong pasnak kahapon. Joy Kiman, shout out sa mga loved ones ko dyan sa Baclayon Lantapan. To Makin, Abunda, and Flores family watching from Limkit kay Lux Hotel.
1: Ay, wow! Shushan! Magandang umaga. Shushan, lakas.
2: Naka-hotel life siya ngayon.
1: Naka-hotel life. Julius Bingian, magandang umaga. Mga taga-Makabalan ito. Makabalan admin staff and BNS BHW staff. Ay! Sa barangay.
2: Barangay yan, BHW, mga women's, mga health workers natin. Maraming salamat.
1: Magandang umaga. Kumusta diyan kinakagawad sa kinakap, ha? Kaya marami sila pa. Kalain mo, pati barangay na Makabalan, nakikinig sa atin.
2: Nakikinig sa atin.
1: Kaya sa mayor's office nga, nakikinig si mayor dyan, eh. Tsaka si Sir Bernie Diatras, di ba?
2: O, tsaka sa ano din, City Agriculture Office, hi to Sir Bernie Daba, tsaka kay Sir Jesse Rancho. Ayan. Mayang buntag din, ha, sa mga, eto, dito ako, lumipat ako dito.
1: Sige.
2: Good morning, Papa Roo. Mayang buntag,
1: Papa Roo. Good morning.
2: Thank you. Puro maluwag, pwede siguro magpatente. Oo nga eh. Ito, good morning din sa ating sweetheart mula sa, eto, Annabel Cabuyaon Tabanao. Hi, Mami Annabel. Good morning. Mami Jovi Ayo, ayan, watching and listening always. Maraming salamat.
1: Anniversary pala nila eh. 25th anniversary ni Annabel Tabanao.
2: Happy anniversary po. Hindi naglo-load ang ating
1: oh, ito pa, si Gemma Pupos. Ito, magandang umaga. Jovi Ayo, magandang umaga. June Ross, good morning.
2: Mayang
1: si Don Redner Joka. Magandang umaga din. Mga taga Zone 9 Bonbon. Magandang umaga sa inyo. Si Milda Pia, magandang umaga rin. At ano to, nagkasama to si na Jovi. Alam ko, Bonbon din to eh. Angeli Noel, magandang umaga.
2: Hi ate, cousin ko yan. Hey, good morning. From Davao City.
1: From Davao.
2: Oh, speaking of Davao, ha. Ito nga ay binabaha ang Davao.
1: Nung umulan.
2: Hopefully, actually, ano naman sila ngayon eh. They are recovering. Prayers are lifted po para sa inyo.
1: Ayo.
2: Sa ating mga sweethearts dyan sa Davao City.
1: Ayo. O siya, sana na may ayos na ayos lamang kayo dyan. Ano?
2: Yes,
1: tayo naman dito. Okay naman tayo dito.
2: Oo, ito nga medyo ito medyo gadulom na.
1: Gadulom?
2: Gadulom na yung ating paligid.
1: Pananaw.
2: Medyo gloomy na.
1: Akala ko nagdulom na yung mong pananaw kaya wala pa kayo pamahaw.
2: Mamaya, kakain tayo.
1: May mga sunrise naman ako nakikita sa building
2: natin. Meron naman. Magdala na lang ng payong sa mga may lakad si Dave.
1: Para sure.
2: No? And naabot daw ng 40 degrees Celsius ang heat index din today as forecasted.
1: Ay!
2: So, paghandaan na lang natin.
1: Talaga naman.
2: Wala namang mawawala sa atin eh kung tayo ay handa. Laging handa.
1: Buti pa ang panahon, mainit. Ang relasyon, malamig. Ay!
2: Hala.
1: Oras natin, isang minuto bago sumamit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Baring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
2: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho, serbisyong may puso.
13: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
14: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
15: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
16: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Search